0: kwasem se yo twedi ampo adom tin ye ti ase na anadwe yeso na kai se ebo no ndugba ko duduba ko a 11 pm ya no she mpae bo ediba ba be somo e wo kasa fidi ezo
1: centered on your grace
0: mama mencha Dr. Bettina da Bettina e ba kan kas no e bibi duro fie bana beji wa yale sa o brema New York
1: sing it is you and